0: Kia ora, kia ora, mairi ora, nei rāti hōtaka o te ihi kotoi mai ngā manuti ori ori, mihi atu ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Pihia te rā.
1: Pai.
0: Hia ngā wai ato o te rā.
1: Ka tū te titi.
0: Rawe?
2: E tū.
0: Ok, mā wai te wai atu tūtai.
1: Ika.
0: Auraki?
2: Yeah.
0: Ok, ka pai, my love. Tukuna.
2: E.